E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kaia tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi Manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.

Hoki mai anō ki te karere, ko ngā huarere moa pōpō e te iwi, paki anō ki te nui ngō tātou ko Murihiku Anake, ka māku i te ua. Koena a tātou kōrero mo te rānei, tūrou, Hawaiki.

E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te upoko.nz.